0: dia lute bu arang hu pardon po angki la bangki rip sak yor po an sa seleng mang duri seleng mang long da do la ruba lip da do ji ini thoi thisuri ang par da do ji ini ingkia keng da do ji ini long riang par da do ji
1: la hai son son do u la pulati pini sarkar pandemic ko pini akirab do ma
0: aprang lili tum aprang tum ki claim secretary president ha su ki claim ta mission ing tang teng tang lo angko pinang ani tum phan anong ji thang lo la si ra sul bang ke akirab do lo nili ani thega nong le sita mi son lo passbook ya ta nili thega nong le he sita mi alam ji thang do lo hajar tikera pho seng son ta do lo
1: nang le tum phan ang ti lo la pulo he di
0: nili tum along rang le lo angko non nili ningkan farukri sirkep ra therong nar kep ra me kep aningkan nili sot ar pu president ar pu deng hot pen ke
1: o nang lita president
0: deng president ar deng lo deng un si subang ke suri kep ana seng son la
1: angle lo sarkar pen nang lita man suri kep na pi lo hedi
0: la sa prang hala tung ki hom bang ke alli da pinang an dolo si therang thaka phan pu a hema phan pu bhiti pu ili kar bi jom chi lo bhiti
1: long lita nang lita chiri le
0: chiri lo no na phini dom bang ke jatta kar biang long long bang ke politiker pa lu lama ke na che bhak phun ma ni ki ni lu tu ma se gatri do thoi ma ni lu tu ma do
1: ante ni nang li lam nang bang pet po nang li tum la ki phir ke tha bazar ba na ni ni ko pi ni la son ke lan dun ma te ke jor dun na na na lo nang li tum ke jor dun
0: ni li tum ke bazar pini lai bang jaron de karbi tum ku pima conferen le do ta conferen nong jaron po pini festival la long
1: sami karbi tum youth festival pu da
0: do ji jaron po angko ni li tum pini hada karbi ang long long pini son bak mit reli meeting ke the tan reli ke the tan son do pe te pini li tum phan po ho nang jip ta ni li tum pidun po
1: onang li tum han si nang nang order nang pi po la pu le hedi
0: order nang pi po acha ka kirap acha ke tangka nang pi po son ya ta do dulu
1: ante ni nang litum kola therang pen ma mate kachibura therang mesin
0: nang kachibura therang litum member do mati hega bangling ro bangke kachibura therang la thaga bang do kola therang la thaga bang do
1: ante ni thanji manang litum bang kon no kachirap
0: ni litum kachirap ke bang kripho la member do mam pekra pho bang kripho pa sami ni litum member dom ja thak the hega bang ling pa thak re
1: bian o je thak re la pul he di nang
0: ni people nang charli do ni tung du bolte mani member tu ma long long he di ni phana sona karbidong ki pini bada ahi do mati
1: do o
0: la sona hi pini pai pi bada po asuwe bada
1: po sona asuwe po da do
0: la so asuwe ahi ni thek the that o nang charli don rom rom nang tumalong pen hon te ni pitha bo po ni tum pi po pathak bo la lang no dak bolati ni tum ang ko asap o kom nama ki comment jor thu de
1: o la sona ja
0: la sona mani pacharli bom sini tum phong bri ga long bang happy nang an piri ki thak bang dulu ki thega thek ya la teng lu
1: ande ni nang li tum la ki piri ki thak kupini kase ki gupini la son kachar li du nang li tum nani pen en ma
0: ni li tum ge ke charli ke se ke bu bang ke ni li tum bang ka ve mani la nu tin de dia prang prang ki thak ka thek tu nong charli dun bom o
1: o ha ko ko pen
0: ke pen o la son ha ko pen ki thak charli dun o la tum la na ke thek idi ka an so se thek nei bu po ha mani tum ge konania industry long la pugi ju dam dam po thek nong po itum dala son chokle men zila son ana le duji po he di manu tin ta son ana ning do po thak re bajalo
1: o che thak re
0: ing hala rong asor bang ke ni tum nong se ang ko na char ri dun thu la son
1: o la son za ande ni nang le tum la son kachar li aphan ko pini la son ani ke hang hang atum phan ko pini ka se ki ponji la son ko pini ta nang le tum ahut pe na hut than pon ma na ni ni along along sitame
0: ni li tum bang ke mani he di ni tuma bebing a hema long wan de si ki than ga bi mani tum gi a hem nang hang po rong sor ki ni gi thaka por bi o hodai mat ki basan ko lo te ni tum ka hem dam plut po la son si ni gi thagi te ala bak em in thiang krak ge in krak pharoi si ho in krak suri sira pharoi si lo tang te ipa ka pe kok lo po ang krak hisab tun e po la si pakroi po la si
1: o la son si than dun me ket po nang le tum pathak dam po la
0: po ang ko pini pesta me arjona bang ke mani ni tum ge la ni tum phong bri kar baro ka be ba ke be dang dun ma la si ni tum hada mang ke ang rup achak pesi rong lo ma
1: ang rup achak
0: ang rup isira mun pli pusat tanu po mun po pusat tanu po arjon ge ding ba

0: Chorolo,
1: Aló.
0: cardón.
2: La pano po nang lito bina krupi la pen long sing bi ang bong. Ke phir ke thak mate waving apu thak che hu che put alam jir arjalong tang lao. La ke akasmani Guwahati Mahabahu.

Pinigar Portugal ekang lola siya kasmani Guwahati mahabahu karbinding beral pansi kang toniklo. Penabla putora parating pencetong tiklo nang dumi thagmi kurwang tu.